0: mofei no mo do ma omo so ba ba mo na bibo ni bitu ma yene ya ye ya mo so so da chepa cos ya na me kase enye o hawa ni ba ma france be fa ba bi ni e da bono ana se be bi ni ni mo se e be di na omo o do a wo se ye be ka me omo o do a wo se e di ma omo mo mo so so ni ni se se dia mo fei na enye ni mo so so da che se omi
1: ya mi shao
0: amen
1: ye musa ene san koda bibire na agusu o ya kwante
0: o bibire
1: o fashi ashi wa
0: o mu do
1: fa akra mo ho
0: a ma ndo fun puka che kan ni
1: e se bi o kro mu kro aso ya de ama o busa ska no anfa o timi bi kro twu ka ebi num na e keka ma bi de ni experience in
0: okay
1: and abai mu mpenimfo so mu eboa o e wo sa kwen so
0: o sa sa mo ni de ebi ama fit from 2006 to 2004 actually started project in 2005 but 2006 and a kick started around start aba kun sa me de a mo de vi aba ba mo ma
1: ti gender ministry for no so bi a contact obo bi bi a
0: bi ya na e ja ni adophobia e ja o mo so so believe in ministry ni project ami e me o mo a
1: o mo e won profo ba pa o se bi ni na bibi na si nkwofo nkwada ho sem ebi mini ababa kokura poku ya hwene em se minim se wura mu na ni si hwe ano wo to sa eh fabi akwada bia ne papa ai ne papa police officer bia sese no ne ade eno ka se che se wo yes story no kra wonyu ya no obo ne ade sa Penny Biam, Fanu, and she penny chess a gun and penny for woman who goes to San
0: Baby, then maybe be a sad
1: one. The assembly now beckon at the actual Ghana for Anno Petty and Kaiti and said, and Quadane walk pines from Sisino. Advice Ben, I walk. Yem pep coin beam for soon you move through because elsewhere.
0: Yeah, because
1: and Tisa.
0: Because. The one who wanted so armed robbery, kidnapping, sometimes in certain periods, so most maba we ni adi boasa wo akwanswa. Do na anya omo pe ni so person omo boasa abrano. Ni mama mutre ni baby omo ni free. Ni how bi a omo kumu. Obian fa omo ho obian jom and the fence here ho the fence survivor of the fittest say be ya obetume atina obenya bi edi benya bi atade atade ase no so ni enti no bo sabra no that look ko baby fofra you work homes you are me some bia some of thing na ye di je mu nyina gu ye show mu mama mu ko school ya mo bi edi mo mu ma friend nyina ye di mo kuma ne bi ni musa gidi se yenyina ye ko adwokrom se bi enya bampo a